inopiso wana si ujana jana jana bila wo ba wana ni si langwe tumbali tumbana basu.